tindu yindu ta tuan tamba jiga meba yinba yindu guzu du lai yani suk su shaya yodaba jigi kwaya jiga duga yinne tagi shubanda jishina anda di rangshin tongba yinba samji mechogwa rangshin tongba yinba shiba tuane tindu nabi shiba lo di yinne thakul gomsa da di di nreba nala tindu sungsha diri tansu ki tuan is tuan tamba chwe tamje jiga meba Tadre ume shisu nyambar shal des. Ta nyambar shasu zinla digan le gomgorwa. Nyambar shal de te ngang le gunzo du lai suk chanda beje ki rangshin yosu tabi guru gomshin was. Chene wada kanda yini ngaranzo da ji dante yana yins chene. Daba dunga mongu yawaradi, choga dunga mongu yawaradi yini ji hatida ti yins sanbe ngāyēdā, tātētā tē sānā yōpa sāma jī mēchōgwa. Tāngu ngāyē yōngsā tē shī tē yīngu lā tāgwē jīchī kī pūngu mē shānē tēlā tēnē tāgwē tāngī tē ngāo nyābē ngāyē kī kūpa rē mātō tāgās jī tāmē bē shirū tē jī kī pūngu lā tēnē tāgshā bē ngā tē bā kāsū rē bē ngāo nyābē lō shū bē chēr tāngshā bē sōrī jī zā jī nē mār bā yīngūla shāwē, mēngūla tāgbē tāndā tāmbara shādē bāchī. Tē yīngūla yāgōchī shāne, sānā yāgōchī chūngsō na, lē gīnrū tū, sumā tū yūndū, ēnī ngās yāgī sīkchū tūn yūndū, yīngūla shādē bē, pūngum jīchī tērlā tēnē tāgbē ngāchī lōlī yā shā yīngūdō gā. Sā tīndē yīndū, yīngūla yā shādē bē, pūngum jīchī sābāchī tā, yīngūla shādē bāchī tō gā tā, dī ngā lā, Tenru Holo Gudua, Mati Tense, Tenru Tatriba. Tati Taiwan Pungu Jisadi, Mubula, Tawa the Chaya Maridi, in a Mongolia, Tawa Taria, Dickens Tower Slona. Niala, Mada with Pungu Jisi, Tugia, and the Nyelinji Pungu Tugu, Hong Shui Manda, Sazen Nyelinji Pungu, then you just Shawanja Sadiati, Betty, Pa Rashi Tomber, Pa. Kasuri ta ti tengli ya tungni gomne tungni gombe ene ngengol ya kaso ngengol jom do masebe ene nangol la ye mada bo phungu ji ti de pa nawa di de ta nawa di de de ni ngengol ren shi tong be kasuri pe tong bo chi cha ya ye ba re ti tho la nangol le phungu ji ti de mada bo phungu ji pa de che de de ge nawa tong san sha shi to wa Ta di ngang ne tung ni ngewe lo tini tanda tegisya tashi kiawa kaane dini dhubi tate ume shisu nyambara shaade te ngang le sidi tini ngewe lo tini dhubi shane ane lagu nambali ya shaade la chiki gunzu du lai su saada di imare sama dini ima yindu tuan tambara jenga meba le Kunzudu lai suji guru gomshin sa. Dedi nanga shumudu wa, ngana samarlo, ngana samarlo wari, chigi chokan den dengen rogo, chigi mungu yore di, ini dungi guali ya, shirana tonaske mishiba, nazo yondigidu wa. Sa dedi imba yindu, tagi ngay kondu shiba nishin chani. Sanga nyamni shingi chi ina, Tungi ke tawa la nyamnyo yeba chi ngeba to kogu yore mado ta sanga ge che na to kewa chi chenge yena tungi ke tawa meba ta meba re. Ta o tungi ke tawa tala ya ngar ke mi kya ga ge ta kata chi nanjo ba senten di zu na la ya samsam be tawa zingi yeba re. Uma be tawa zingi yeba re. Kata usum karun ke tawa nyamnyo yeba chi ge ngar ge 초건 돼야지다 초건 내도 켜와 친구를 마도 무슨 그런 그 따위 양념 매딩에 지 시간 가고 그러지 그냥 그럼 매버다 가사 그 담이 락과 떡배 따와 연에 뒤 편기가 말해 최지 담이 차라 그런 지 떡으로 해 나 최지 좀 차라 쉬워 그래 나 무슨 그런 그다 최지 담이 따와 지 요구로 해 든든들 그 따와 뒤 아니 가다베 시리고 있는 볼 기아시 영원래야 정조 선생님 있으면 좀 봐주나? 야야 말봐. 자, 근데 인도산에 나냐면 책엔디 파르도 침배 람기